0: Putri ki passwordnya opo?
1: Opo.
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

0: Triki passwordnya opo?
1: Opo?
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Yes.